Kuan Yakalakaram, Birka Yunawoy, Gagual Nirmanawoy. Chapter 1, 12 Murgabala 18 Lela. Yo, Ulinit to Gabitan Jabili Marikidalinja, Uluichan Yanguni Mari Mirikurunja, Kanga Yanguyachinya Mirikurunja, Kabanguni to Wander Gannan. Nindunga Yango Jungetiraka, Billy Bing Rindruanguru, Muninga to Koto, Nunamak Maramanga Yangu Darchalk Nangula Namruna. Ping ri birka yunangoro. Ngayon do god tununa guru pan yuwal kyan wal nga. Muni ngay wawun kungal nguni urin yul ngun wala lany. Muni wal kamar nga matirinan ngo. Ka ngunal dya jiwar ngunjan nito kanina wal nga niyan. Kung mirira manapan bitya na beliwin ngo mira. Yo. Ka ngulin nuna tuk wal nirpram ngula nalinja rom do. Yakawangi biyakun. God tun nga birka yun nga rany. Diyang yaj kuroy. Yakabiya kinyuwangi. Piligot ya dual manj makwaray dika. Paingo nga nyato ngula yul tunyul ngoy taruno manj ngula nakko jama w yaj kuronja. Kanga ito got yul ngon yakay taruno m yaj kurolil. Yual kya ngulingo ni yul ngonin taruno m nguringi biliyan nanukin gal ngaye yaj kuroy jaliyo. Nguringi ngulingo ni nganyan na ngad maram. Palanguli kalkiri niya maraman nganya yaj kurolila. Kanguni nga ito ka yul ngo bichan ya bile nan ngun ya ngayim chalo malto no. Pingri nanukin kong guya nga na ujarpe ko na ngun ya to dawarto ni yachkur na yan. Pala nga ito jama yachkura. Kanguni ya yachkur ya to nguta na yindi tira nga yang ngun ya nanukal. Yan bile katingam nga ito nanukin gal nga yachkuro yo. Markap mirwalal, wawawalal ngarako. Yakawal mayali ka na mirja, numala na ina numa. Kod tuny wale ka guru pan yul ngu menj makyan na malany. Yakan ngay ngule guru pan yaj kurunja. Kana nguni menj mak malaka ngura, nguni ng guru pan awin nanukin kong god kong, ngurukong on bapa ngun. Nguni ngay jama nguna jarataon miriangal na malany, nguni ngule ka jarataon kong duwal wangan. Nguni ngay ngule jarataon duwali bilyunja, pala ngay ngule jambin pukumuna ira wangan. Yurung ay ipin ngot chang uli baeng waray bilyon ka jambi. Ngayon nguni jambi mri waray. Pichan bili waray ngayon uli ka jaman manj makyan. Kod tun jama ngili muru nyuta kungal nguringin yuwalk tun darok to. Pili nguni nanukin kong guya nga nawe. Ngay ka jaltir limur tun nan nguyan yul nguwalal. Ngurungun yan wripurungal wal nga mri wal malang wal. Nguni ngay jama.

0: Mark chapter 2, verse 13 to 17, Lily. Jesu kar irunana, Matthew na.
1: Malangai Jesu ngulingurunja, Martina balai rungayena, rangilili. Balawalanja yung ilungayunja, kulkuna dikana lung turuna Martina nanukala. Malangai tunipana lakarangala mangi kungalana walalana. Kangunyingai yukurana Martinanja, tukarunguparanja Jesu. Malangai nangala wanganyana yulunguna. Ngai ninena kobo ombongala rupia yulunguna walalana. Lingunan ngo nguninja jama rupia uonja kobo nalawo. Yoro Yaku njangai nguni yul ngon libae. Kawipu njangai yaku Matthew. Kato miringu elpia wo. Nini njangai yukurana libae. Jama ngai yukurana. Malangai jisu njawangana nan ngon pijana. Wa yul ngon. Ko ngarakula maltura. Malangai nguni yul ngon ja. Tunupana yana kangkatirina balamaltuna nanmo kisuna yo pamarkurri balangai libainja kari urunana nanya kisuna na balananu kalaina wangalri balawala yukurana ngatana lukana ngunilina kawalala nguniduria mirinja Rupiah kumpulnya miri walala, karum bakmanya miri walala. Walala jaya ukurana malturna inanmu, jisu. Palayana kari na yukura. Palamartinina na, wangkai manapan miri na, jisu walana. Kananu kalang wala luduk miri walana, palangkala. Palawala yukura ngatin jalukara, wangkai ngurana. Walalaja darana nangala warai rumah kikunya miri yunja ka rum darai miri yunja yulngo yulngo yunganya jisu na muningai lukananja ninana walalanggala turiak miri walanja yulngo yulngo wala pala walala wangana tawarka iruna nanngo londok miri ngunana walalana picarana Wai, naku warai ngai yukurang jisu yuluka nguna ngata ngulukala duri yaj miri walanya yulung wala. Malangai jisu yunja darana ngaku la warai walalanya. Junama ngai na walalango tabu wak merangalanya wangana jisu yuna. Pijaran jakam lakarangala. Muninguli yulungo kuyangnya meri ngamakurunja. Ngayar nguninja yulungo yakamarci ngula yulkala. Ngamatan raunja riri ngoro. Nguni linggo yuro riri meri yulungo marcinja. Dukmalan raunja. Cama woi. Mula yul kongo. Ngaraja tuwala yaka marcina. Ngulikinja. Yul ngongo ni ngayi yukuran nina. Tuwari dono pabi. Yana ngara marcina jalili. Tuwari yaik miriwo yul ngu walango. Mariyuro walala bilion. Palagana na walango yaikja. Palawal ngatirina nina. Kadua la dao muni makongo lakang langay ko na makto jisu walangoy balanya

마 캡타 투 오르군자 완으로 과 12 릴리 지수요 독망라 릴크미나 요르구나 과 마르쿠르리 나이 지수인자 롱이나나 마르치나 주나마이 쿠페네암 릴리 발라 까리나 헤암발클릴리 본볼릴리 Ala kulko yana wala lanja yulung yulung janga kolanganya ala kudu pungalana nan balana bunana kumur wadinana nan ngujisu ala ngundi malainja ngayam balkleli martina yurum duruna yulung yulung ja ka bun bun janguni warpam tika kungangalana tanganginana yukurana yulung yulunguna ngunili balangura ka durwara janguni bunbunja warpapna kungangala yulung yulunguna ngai jisunja yukurana ninana na ngunili bunbungura jinawa wangana yukurana jawo lakarangala halalango nguliki yulung yulunguwa Ala ngulinyo ya mriyo ringo. Tambu mriyo taramuro. Puna na ngunili. Kaangana ja martina lili. Janjanduru na ja. Virkbina taramuna. Walala nguni jaltina ja. Walala bini gana nganya ulupa. Wala jisu wala. Yoro. Dalakarna walala ngu. Payangutina. Kari nyarauna. Yoro. Bunbunja. Yukurana nguni darana. Bilk-bilk lapara. Walawala nguni. Daramurunja. Ngalkali yorunana. Nguni malai. Ngapalilina. Bunbulili. Walawala. Lapmerangala nguni. Ngapangurunja. Balanguru. Narpanja. Bala. Ngangana lapmangala balawalala nguli wicarana ngangka korona tuyun mangala nguni na rik minanja yul nguna kayat damirina nguni yana mitkilili napungalili pala kurudana nguni mala kumurlili na jisu wala ngay jisu yunja nangala walalana nguni na Walalana, dambu miruna, lundu miringuna, walalana. Muni walala yukuruna. Wirki jika, mar yuwaltina, nangu. Yuna mangai jisu nya wangana, wikalana, wiri miri walana, yulungu wala, bicara nakam. Yulungu ngarako kai. Nungu yacha duur linguna, buwayaktinana. Ka, walala jamarjina, tap turuna mala pal meringu nili rum marke kona meri walala make ujuru nai yukuru na jisu u daroko wala walala nganya ngako la darok wangana la bichana rana nungu ya chadu urbu wa yak tinana wala walala kuya nganana ta wangana bichana na Nah, aku juga langai. Yukur awanga, ya kuma, kot nanja, bican diye. Nanja yukur anguna, kuyangi nyamiri. Yana bingai kuno ngini ya. Ngai pini yana kuno yuna, nguli baila kramanja, ya ikpoy, turwe. Ya kana ngula yul ngoyonja. Yoro jisunja, Mangitina Naljala nguni walala Nini na kuya ayangina Malanga iwangana Walala ngala bicharina Malapalmiri walanja Nakunu mayukura kuya ngiri Bicharinja Nguni ngara Yorubayla krama yajpunja Tiako daramu Turwe Nguni ngara Yorubayla kuma Rumbal nanu
Muni jamada bijan wanganya yana yurunga. Pa bala koru wichan numayuro namaya. Bala mangitirina marchi. Muni ngara kunjo duara tunupa. Muni ngara yuro. Paila karama yaipu duorwe. Riala muna chakura. Bala ngayi biliruna na wangana murikala miri miri wala nja yulungu wala bicharina. Ma kangatiana kamara nganungwe kayantana bala marciana nukin gala wangalulina. Bala dunupana ngayi nguni yulungu lau irunana bala darana ngayi ngu kayantana nanwai marangala. Bala cari-cari yurunana. Bala walala. Yurungu-yurungu yonja. Nangala nanganya yukurana. Kawirkina dika milar yuruna. Nir yurunana. Nangala. Ngayungu walala. Dika bina. Mari ingatinanja. Yukurana kuno o. Bala wangana bijarana. Ya kawara yang lemuru, nahan nanguli, ngati lenja bicana lagi. Kadua la dao, muni makungo. Laka ngalangai korna maktu, jisu walangoy. Balanya.

Pala mirenja walu, mendinga yang uru alang yul ngobong gawa yako. Yugata, tarok yun minan yul nguna wala lambuk makko yan. Unyu li wanga lil malang ulil ngunin nanukal wanga malayin kongur. Habichar ngayong ni bungawan, tarok chaju yuru walangkam. Kwa yul ngawala matu wangam, pala numalangin kala wanga lil malang ulil. Ni wana minumak kan wakan orkan namin. Tipong rin yung wangor malangor ng makadwa li malanin na di ang bala. Kangon li yung matu yako nirpan mire. Tura lil malangor lil. Manaprutun malan buturo. Kapala niya ngayon ni Darok Chacho Irwalang. Kapala niya mire bili. Takan darpuyo. Punggawa yako kruinye. Kangay pangal wanga makari yako jiriya. Kalau buk mak na yul ngunyu walal merci na ngunyu wilin walang gen kalan ja walal wanga lel malang lel ja kunir panaraun ja. Kang ngunyu jira mu ya ko ja ucip ja kan ninan wangu ya ko nesrit makar ngun ja kala le. Yur ja ucip ja ngunyu yara tangor ngunyu walang wal ya ko wal debit kal. Kang ngunyu bunga wan bamat ngun ja debit ja ya ko. Talgan ngunyu le wangu ya ko ngur Bethlehem, makarunja Judea, palangai pinakon jauh cipta mercinde, palai wangal Bethlehem linda, ya kunir panau, dan unja ngai unulian wangalil. Pindan mun munin wanga jauh sepkon, meninggal David kalia ratangur.

Kito kawaton bili jan ko.

0: Reading from John chapter 16 verses 16 kabala 33 lil. Murin gabitan wanga mar kurin numatong unikal nga ya kirja kata ngol bing rin numato unikal nga curngitiri. Ya kawin ya bala numato ngarain ay ngon bulo nango. Kamar kurin bala numanakondo bulo nango yung ngarain. Picture ngay jiso wanganan. Palanguni malto na mirinja mala nanu wangana minan. Pichan minan. Way, nalchan ngay kadual mayalin wanga. Laka na mirinja ngay kanguna pichana limurunggal. Yakawin, balanumato yakan ngaran nango. Kapulo marguri. Kapuloy numato nanguyi. Ngarain, kawripun ngay kanguna wanga bichan, ngarain do duwal marikin bapawal na. Na duwal yakawin ya mayali darok, bichan minan wal kanguni tabir kayun minan, yuru kayun na. Yakan limur ka duwal mangitir jabay, nalikyan ngay kanguna mayali wanga.
1: Verse 19. Yuro ngay pinguni Jesus may getin yan. Muni balang walal nga niya tabir kayo na muka. Balang ay wanganan walang bicara. Ngarain nyo malangkalkan nguni lakarang al bicara. Yakawin ya, balan nyo mato. Yakan na ngong ngarain. Kabulo na kun yakayan win. Balan nyo mato buli ngarain na ngo. Katwala ngo yi tarok po. Makadwal tabir kayo mirja. Iyo waktual ngarain nyo malangkalkalakaram. Numain do bong kong ngunin ngayon ng mrikin, mritin yanan. Nga atin niya mirakim. Kawal siya ito ngunin, wripur siya yul ng walal bukmak yang ngujil ngitin ge. Yo, numain do king ngunin ngayon ng ngonong din, mritin yan. Yuro numalang do ngunin, kal ngay atin niya mirja rom, bil yura main makila. Pahingara to ngunin, buli wal ngati. Para matoki ngunin, ngujil ngitin ninin. Ngunin ngulay walo kal kitri yuto dawal ko yang andaraw. Para ngayon ngulay ngunin ngadip miri ngunin mritira yan gal ngay akiri ya. Pili ngulungin yuto ala riri. Kada ngul bingur yin ngunin yuto al ya dawal ko yang andangur. Para ngayon ngulay layo na muman ngayon ngulay ngunin riri nan ngoy ngay. Ka gal ngajul ngitri ya ngayon ngulay ngunin ngadip miri ngunin mritira yan andika. Pili nan ngunin yuto yin. Tawal ko yang nanti alam na tangura. Kabal niya ibili, numain doal, kalangawaro miri mala tiangon bala. Yuro nga rin do, numalan bongkong ni nangoy bulo. Pala numain do ni kalangajul ngatin, mritin yan. Yuro huri po yung kalangajul ngatin niya miro omdika. Kabay ngundo ngula yul to yul ngoy chaw, yuro numalang kalangangor. Kabal niya miriin, Numato bongkong ni yakan ngara na yung tabir ka yuro. Mula na po ya mala. Tuan ya yu alkiyan ngara ka numalang lakaram. Kod wangari yun, bapay ya nga ipi numalang dong ni gurupan ya. Mula na yung mala. Muni nito ngang dun ya nga niya ngara ka lang aur ya ya kukur ya. Yo, ngatil ya numakan nguni bay ngong ngang dun na. Kod wangari na bapay mula na ko ngara kalang aur ya kokoro. Ma ngang durawal nga niya. Mara nindo maraman balayan. Mara nungutong ngayang undangang dira ngujul ngiti niya ija.

0: ka time ya 12 o'clock na tamboi walui
1: ngara choni ngar piju yo ngara rula kamat wala dao te aku matna matau first ngai dola establish tuala nya matna matanya ka dola ngana purunina na yora ka mari ngana purungu dola wanganya tuala nya matna matanya ka ngurungunya work through na wala dola out station matna matangura Kaya kunyang ngai dua lau ngai bal kyang na purni nanya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adua la ngara wanga ya gora adua la ngai wanga nyanguni main mabuk mak tu ro bungkang ngong aku yu kari dua la dao dua la kuri ringu dao dia ku nguni ngai first established dua la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

0: We out.
1: Yeah.
2: Yo, no me la prueba nada más, y pongo el

0: Dat doe je TV pijn en groeien, hè.
1: Ja, denk eens, hè. Ja. Aro, ik heb me nog gedaan. Waarom ben ik nog gedaan om dat? Bere. Uru dawa lang om me dan. Waarom ben ik nog? Bere, aro gaan dubbel gaan. Kan dan wang gaan jongen, toen na hangen. Pool, onder de naam, ik kan dan wang gaan jongen, een beetje dan na hangen. En er is een kolong. Pala dan wang gaan jongen, wang gaan rangan. Nang ang doan en bolan. Pop, boy, en dan wang gaan jongen, dan gaan we mil dort toen. Pool, en dan gaan we naar 11. Ding in dan gaan we pen, ja, gaan we een beetje. Hanang ton banawang kanma yaw yonan nga naramuna taan bla burpur yonan jinyal matnya nonang kwan. Hee. Pala hanawang kanyom talakkan anana uwa wala nganyan talakkan. Lingon ru. Anana bicha na banawang kanyma wangan. Wai. Kuta merkap mi. Tam ngayro nuna talakkan pait na pala ngayro kanan nanunin tambalan lingko. Angayam ngaro kawide unan nung kulir nang tuna ngayam maro balan. Sa ngayim nan ko dana nangalam dana ngayim nan ko kanna. Ayan bila niya ambulo enare brick house. Lingon ru. Ha nanam na bol omarunganan ranganan kan banya yo yo nan munatan nan gun banya kan banya dalkan nanan lengon nanam banne banne mi ulung nan uru dawala nguru nan ko dat mi nan ko dalkan banya nan kan ulan nang etam bol o lengon nanam na ranganan nan gun yo yo nan munatan gundan mala duruk man nan gun durba durban nan ko robrong gun dai dur lengon nanam banya rong nan ewa mi ngoy dalkan ko robrong nanala eh bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako ay jay kulong Tracy eh ka bengrom truk tan na namna lamu ha mengom mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko ta mengom nya yon ran kanan nan namna na ngala wartan beja na ngala bandan deremok na ading ing nan tikan danya ko kutat mi ngomja mung do nan bandai ngoy ngan beyanan ayo alak tanga do nganan laut laut manan banda bandan malanya laut laut manan bejana nang ala flat wan na dungo yan kan momong do ana koroprongo natang oleng wan cudu na kon mari mengonya ko nyoka lenggon nyai anan nyai anan nana mi apa mi ngomnya anan bolo macen cai na wain jinan jinjim na macen bolo ma kolan kuruk kuruk belenya len kalam nana chain chain nana koror ko enan koroprongo ya ba mingom nana eh dur eh abe ngom nan nana o mingom o mingom be nen benan tetam eh ai ni nanan eh taram nana kan bana rekton menam ya ba mingom o mingom nan waro yon eh be matton men eh wa wa markap me naw nun rak konjen bichan nan gan goro prongo socks on gan ngole jama we bilenya socks bilenya menan eh be ngom malan ran gan ngande papan ngarongan ran gan an to palengo ka ngande bana ba paula ya ko tamala kangere do bale mana ya ko ngande bapam ado bale mana yo tum ula ya ko odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom to pala nayo to mala yore nana wa mengo jin jalma ba yang ngoinam nalangan ko dor kom ya ba mengom nya e wanan ya ko dor prong ole markat me ole ya eh dur abe ngorom na ngal ngal de papa nyan banan nyan ulanya damalan ka ngirik na tangon ale ga ka narong wa ngalanya ko yo to ole wa bican kata nang dalam langade me wa wanare ko yo to markin wa ben kan dalam nyi baba ngonya nya e wanan ben Wah, katur aku merda, merkap mir merdan. Nah, korang semua wotin doalah. Atel rongeh merda aku, bican macam nanam. Papa mengom. Nana macam ngadek mengom macam boyan menan kundaion. Ya, papa mengom macam yang ngadek boyan men koroprongo. Ya, nalingo engkul ngarong pulungoin. Eh, dr, koroprongo. Mana bayang ngarong ngarong, mana ngarong kali yuanan. Lenggon. Abila ya tahu, alas pun malingo tahu. Paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman. Nata, 90s po. Na, ungan na nga, ungan niya nama. Ano na? Nukko tiri na na. Eh, arungan na naman na ungan ma, nukko tiri. Yulong yura na nga, bayang ungan ta kungan. Na na machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong mga nga nga. Yulong yukan nga ta shopping, dortan na nga, nga buwangan. Uy, nga rin nga ta kurupul, bayan kan. Yaka kini pe, ni, maran yung kurupan mo, yung bayang nga to dark tun na, bigyan na nga. Lingon. Ni mo ka na nga bilaya, shoot tempa wartum. Dango lingon ako ngayang nga yulong. Lingon, dur. Ni na nga bilayan ba na, maringin na nga wartum, dark tun na, wangan na nga. Lingon. Nama nga ya, panawarto niya me. Nala mo yung ataw mo yung darka-darka yun. Darka-darka mo yung ataw. Bayang mo bulom na nga pagin yung nama. Arong nga nga pagin. Yap na mudi kang uro. Arong nga nama na ba na? Nanawarto yung nanan. Orto nama wala. Ay, nang to na pala. Gumurik na nanko. Ay, excuse me yap pa bitchan. Nanaman na bitchan natin yung nga pagin. May nare yung kayo yulong mo. Ay, excuse me yap pa bitchan. Nanawarto nama wala. Yeah. Who am I talking to bitchan nanam nga pagin? nana wattum la bena to me dog nya kule no watto le wa ngam dango hangal ngaro la ren goro prongo re ran nara eh do eh wangan nana wangan nana wattu la ngapa gen wattu na man bena we tam ga ungan nanya kule wa ngaba ngala yulungom yulung ungan jen lengon kan nana ga ungan nanya kule ma ngaya kan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana na wo nana ngo ngapa gem ngaro ngatta nan go shopping yakka mala bela nyo ungan go mala yakka ngatta ngana pelengo yulungo ngatta shopping boleh ke na nganya den stop malanya lengon den bips bekke de banam na bolon do bulu ka borol iman banam ga bela nyo urun ban boro men pieno me Lingon eh lingon yo lingon borol en mekan ungan ma marat na borol en tanga lingon chutna ko nai lian lingon pieno men bele pukko bulu nda eh dro anang dona na bana watto chorop ngai len pe family nara koroprongo wakken ngun bele en watto ngai nan go bana family em koroprongo Hola, andre ngala kalam undala nyinga raman gening. Eh go padum blo kem ya go. Mulugo kem. Mulugo kem. Ngama nuno mulugo, mulugo kem. Ngama lang tuman watto yoro nunno ya go mulugo kem. Ayo. Ay go padum blo na ya go ngama mulugo kem na watto. Ayo. Ya. Yo, bele ya. Anyway, patango tao ay kadum ko wakka. Mebena baman oy baman oy bere tao. Ayo. Eh. Eh. Ada wakkan ngandum ko tao. Anu makanga madanga yol ngo ready ya ngajinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bilangnya ya, kamu abadom berat main.
2: Yo, ngomong radio, donji.

Yeah.

0: namin rin po magyol ngo.
1: Aradi ang unumura. Alika jama dyan lang ngor. Alpa rice ngor. Yurtan ka dyan jayak po. First, tinabulkan at ka lang ayak ko kanya ito. Siriping ay kandaran. Kada na dyan balang ka rice na. Cheese na yun akun. Nabuli ka. Point man jamo lang. Akun centralik mido ka. Nay malaw lang. ID jama. Applying birth certificates. Kaya everything na kun. Job provider na pala na yun lang. Job fine. Ganyan yun. Na kun man need. May welcome rally malitiga. Looking for job ko na kun. Ga everything na kun.
2: How do you feel about Jamal Janirung and Gator
1: there? Jamal na kun main mak. Very important na kun. Always araligan na kun. Jamal ngayon na kun. Gara grow up ka na yun na kun. Love da ko ga. Pero na yun na kun. Jamal is my na yun na kun. Life na pala niya.
2: Thank you very much,
1: Dion. Yo, Manmak. Thank you.
3: Legend.
0: Yo, thank you naman lang ko. Butter ito daw. Tambal yung radio li.
4: Yo, ngara Jackie ngulori. Kuyula. Yung radio. Napuandol wangan namin. Tiyal mapro. Yo, lingon chuchuch na.

0: Y volando de burlo a Maviar Mactao.
1: Que me encanta. Vámonos. A los canales ponen a por el guay, no hay cuya para acá no rangela. Rangela por un gato le van. pamal ngare ni pintu dor dar pamal
2: mura tar ni lo bo jo tarain
1: bi wala ko ro ko no ay wan ga jo mi ak to ngani ni mi ak ko e puna no no to ya bu ko mette bi ka la wala bu ko mette ngare ni wal ka mette bu wuttu na benara na ngare ni no ngaya ko ko mo dar pamal ni pintu la be mamla tar pam bendir ko na yak akan na bang ay ruang ka ngai nga ko ko wa no na mari una rim seven rim seven ngala for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jam ro bendi che okay who won bigana ki ka be amla api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay
3: Yulung Radio Raman Kening.

Ayyaraga nagani varana kayi Kanjiraga

0: Jerul ga nga menemeka gayul ng radio.
1: Wan ya. Yira ke wang ana wi ra kai. Ngala parle morong. Tele dir kalang or kaninan. Mr. America. Ngudi kan ngunal yira ke wang an Port Moresby, New Guinea. 1977 lo. Kadual ngun yira kai ya.

0: Tuan Yathan, 6 o'clock da melmit pan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawa ngati pungkan kan ko. Ka numai ko ngama, yor ngo radio.
2: Yo, ka welcome, tango yor ngo manikai wo awa.
3: Oh!

0: Tumba! Ang tumba! Aman boy!
1: Tuala, ngarayro, manika imi aman, yako, wata longor ma.

Mulderere wangao, Mulderere.

tulang alun minare dawa dormere.

0: ere inje manike nguni ana pole ngatre mare mala panangal ko naole pao najin ngongo pana mongoro lololo na mere jimat pa mere aya ko ngai ni to mala najin
1: yo manike da gorkor me wain ka manike da mele a ala pal mutkor ka yotta ayo

0: Walom dango. Kawar mukna 7 p.m. na.
1: Yo buk mak na mil no ma. Ngara ya ku bulkan no. Ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea nulun boyngor. Ka wanga ngara ka di pulkam idea 8.9 ngor.

Mati ya, nunggu lagi kartu pelai. Mati ya, mati ya.

0: yo da yol ngoredi angon am yol ngoredi arts ngamadapton ngara kada men yol durke to do asking wa wana ne ko na age to meni kemla manga kananan go ben yako
1: yo first year I started with no music program back in 1995 around there ka I was nakun no involving with nakun all musician mala nakun subsen members ka Dr. G was there with Frank Unungmura ka nakun ngara wala met onili nakun while they was doing music workshop that was in 1985 ka after that I joined with them writing song ka music na buka setting up mala nakun instrument ko mangi the keyboard ko ka drums ko ka mai ka ni na kon help na buru ni Dr. G ka Frank Numura ka members from Subsen mala my cousins ka yo so first band we started na kon just for the festival kun na kon na ngara on gum ne yako nirpan Bush Lightning and that was in 1996 to me angela after I returned Bingo University or music workshop yo
0: you mean makta wa kanai ni age to babrak to na
1: yo ring it time do arengan school you know ia 10 or mak ka 8 yang ara kuni balanya mirinya ka 15 years old ora start learning arana kun music ko ka songwriting ko yo
0: min mak ka ni sol ura ayol ko ben ngo
1: yo after that Bush Lightning ka 1996 to ngara start na kun ngara megetin music kun naf nara songwriting ka ngara ku brothers na kun Joshua ka the cousin came back from boarding school ka ngara na kun namora yo all over the musician kun na kun walal kan megetin na school ko ka in 1996 na prostat na ya kun change sol ura benna ngara na kun forming na ni benna ya urit na so na proje yang mala ka oldest one na pro kalon ni ben ngor ka Frank Unungmura ka Dr. G ngai same time na ko second na singer
0: men mak wa dao na na kun godwa dream to be a music or na
1: getting an interest in sport or atilja basketball football ka track and field cross country balanya ko favorite mala ka music mala na ko ndako favorite maran nga ko la kon Lan Richie Richard Marx ka other singers mala John Sikara ne mala favorite mala singer Michael Bolton agara kan ni nga ko ka thinking ara kan ko ngaran kan de rebere pitan ngara kan ni medjini ni kon ngara nu ni singin newin unin mala artist era favorite ya pala ngati ki wa har dol onda ja musician na be singan ngara do frontman na unala on stage na ebena ra mulu kure nda ko ka ben ko bler ka nga men ni music mala unin da ko kon dream ja came true ya mala
0: ni min makta per ne no go na kon ni idea wi kama e dona ni change no go life ni unin ni fan ni ko deramo kado ana ninge kana ngula fit ke aja mar kole nunga nina singa mala o baingo
1: yo uningara na kun music kun ne meten talmiren sport ja mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tingla pelna mialat na ngai kan involving na kun ngara kala kun singing ngur ngai kan mangitin ayan ngai kan kun busy rip mala sport to holanale nakon bang ngay rakun maltur footstep ko ka after that ngara try daramun ngara ko yutun but already ngay kan nakon ngay ngakul ka kana ngay kan brak tight ngay ngay tuning up ngay kan mayang mala dater ngay kan ka pala ngara nakon nangal ngay ngay nakon ngay ngalap lin ngara ngay margal kiko ngala music lever nakon gujuk na Pedro yo ka tibon mo kay nickname ya mringi na kon urmot na nanon na kon start ano ganan youth band no na which is main mak ara kun nakun second ne footstep future ga nakun heading balai footstep ara kal
0: yo main mak lek ko da awani sharing
2: yo ara kal tunji yo radio

0: The time is 10 o'clock.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numakangama yolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngarany mukadol Sylvia Ngulpidich. Kadwan yang ada to daw numalany gurupan politics update. Ngunung ruki di nauk ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngur. Jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngut nakon ngay ngun di jaltir ngay tubing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula nawi wala ngun di ngur kiri nakon ngay ngun meri mar wala lang nakon hindi wala lang ka ngura ngay ngun kung ka yun raw yul ngun bili ngay ngun di maringi ngun di limurong na Rom yul ngo lembur lekang kumur dal malak malam gang ruki ngo ni Rom go nak kon yul ngo rights ko malang ikan ngo ni li di jengar yul ngo Rom go kaya un go nak kon ngai ngo ni bicen wang akam ngo ni ngai ngo ni kuna rayon yang ngo ni di jaman because tak kon ngo ni ngurungi di Rom do to al Northern Territory government bay ngo walal nak kon ngo li ke butur bicur kamak maktur yul ngo Rom go kayul ngo voice ko limorong. Ngurong ide room do. Ngayon ngunye yawon go yupton dya. Kunara yun dya jaman. Ka ngunye na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwapton war pala jamao. Hopefully ngay tungun nili din akun nangoy ngay jama marchi niya maramin ka ngay tuka nakun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyang ngun bala nakun doli di seat of Murka ngay yawon go lapto na ka by-election yato ka September 12 to ka nakunyawon ngulim rin news kung ngama nguni ngay nguna yul ngu wanga yul ngu ngurki di ka try jelkari wapton seat ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkari wapton jamao seat of Mulkaw kangon di din nakun kalai ba phari ngor gali ngor ka doli di ngai gojok mai gele mur nan ngo toli ngai ka family ngai tam gali wen ko pu ngai doli di ka war bam mur nan ngo mai ngi ka background nan ngo de ki di gojok ko jama ngai kan jama deli health ngor nurse ngor male nurse ngai ka jalkri waptun ngai ka ngai tu jalkri ngopan war palan nakun ngor ki di jamao yul ngo limurung kung ka yun na ngay to limurung represent yul ngo merchin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to. Kabala niya.
1: Yo, thank you numalang ko. Butter ito dao tambal yul ngo radio le.
3: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on the 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Yo, ngaraya ko Wesley Damarandi, ka health worker, the Alil Prag, ka you are listening to 88.9 Yolngo Radio Yurta Mindmark.

There are no trees on Calvary, but there's wood on that hill.

Andere.

குடோடு வருங்க வலு கொடுங்க இடிந்தார.

0: tan jadwal kwa yu mun nai kal ki jara unarai 2 o'clock ta
1: yo na mire buk mak ngarai yi no kon jang ra kawang ngain ka ga lewen komor si ripping ur ka ngamai numa kadwal ga yu ngurai dia okura

Jong em ja ko jin grui ga. Ngam em magadang 88.9 Jong Radio.

alakoyako abanunje ala ribiangara na leyul ngala krama gagaeli yo ka tola wanga ngara kura nina kalopa ka radio grongara tola wanga ngora yo radio atko abalanya

0: Yo, namir bukmak ka ngaraya kudal ingi ya goyola lea dalin mir ngaraya ulungo jambar pungo unai rapay kakapoyak naungur kupaupa ang ningaraku daruk alang leka jambar pungo wang nga daruk anakun bukuru pradiyak atsko unai namangara nilali galkara ngaratu dual daruk tunupayam at kanimur tu jambar kulew jaga kagapman na ngula ngayang ngubil mram o nang ngukuyang na ngubil mram marang nga ito jam limurungkal rambang ngigal ki yul ngu kapalanda marang nga ito maga merudukkal limurung ang mga main room yo ka ngarapo ko urupan akon tuwalwa nga ringgit ngu yul ngungur ka nam na ba puro diyal kanina kadwal kajaga diya kuwa nga nulun ngur Atuang ah, ayo, tangan raka jaman nawe, local decision making, nakon room, nakon doyol ng room, ang mga mayan, kapoy ako, hindi pali kapoy ako, kagal yung kurmata, kung nga gabitan wang ah, yo, tuwalgam, morongon, kamurodal kabitan ng aratu nawe lakram, napur kajal tirungon ni, ay ito, government to, Maradarangan yung room ka jamar kulay dokar darangan room gor adi ang room do para rale yun mir margali mir to nga mga mayon dokar walang amay makmetro walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagraman kangrong ini na ka number two kamuro nguni kabitan apur kajal ter oni gapman to to makmak ton yorngo kakal ko mayaleo karom ko kadarangan dori dukar ka number 3 na mana purngole pure poin lacho man mak tukar ka kung kayon mir para rali yun mir room gor kakal gor nga makule gor okay number 4 na program ma'am o jari yun nga napurong gulay nga napur nga napal mirin ka walang room kakuyang nawe ka main kitir walang gor marga yor ngo ka ngayang umir ka mulukur walang kuyang nawe Oni rom kor kale kor alal tumal mam dukar nakan wala tuna purun dukar kor gama marga tu ni dukar lemur jamar kule jama wala tu mal mama ti gadang an wala tu ga ngone le kel kel wap tu na purun gal rom lil man mak number 5 ni gabican we want government to talk directly with our clan leaders can meet with regular Navi with them side by side. Duale number 5 ja Tulgam Napur Gajal Tir Muni Government Toto Gumur Gwaj Manapur Ngani Na Gumur Gumur Margalim Ruto Wangaj Manapan Mir Rambangi Rom Go Tiak Nacandulim Rujamar Kulin Jama Nacandulim Ruto Wangaw Jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yur ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali yun mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan walto jaga limurong kalangaw Kabian ka butir bicuna yor ngolang marglim tu rambang ejama waral tu kulyon kuyang nang mabulan yang ngam na permain gi na main mak nulang pranyang ka kangan wal tu lom jaja lemurung galang ngol ka wal la lakan nang ngol wal main gi na chen wal tu jaga lemurung galang ngol jamar kulyon Taro adeli ngay kang ora mole yor ngongole na bican lekan nongor kanamir kabulo bican kuyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai kabi jang kuyang ngai benanan ngomany mak beli ngai kana right kunamir nguluk pala jamo na kal cang ngai tul jaga lem rungala ngau jamar kleu kolion ngai to gap man kolion neto tukar koro tola candeng ini kaku yang ayam bina main makni kang ayatam ani rali ni turong erna prunggal oleh ni gapman karena prung yur ngoli das malah itu rambang e jama rambang e saat by saat beli mertu jama rambang e margale mertu tukar mamunna gale jamar kuleu ini yutta ya kayu tak ingat jangan ni lembur tu malam tu karung ni nak kan waktu maga mereka rom kurmain kita jamar kule ya kan waktu ya kurmain kita ya kan waktu orang acara ini kurmain kita pada waktu mak mak tu na del kurorong nunggu kap manko karom kule merong kalango pada tu jamar kule ngutan ga yo alkitrian rom luap tu yo pelanya nampak saya penjangai kapi jangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu balanda rali kal ketir lemurung gal gamreng ketir lemurung rom protokol sual ngali kalakam wal tu marga butir bicun lemurung kalangau kan lemur tu walang butir bicun walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngunin gunga nja jamar kulin lemurung gul lemur balai bil mam napung gal lian yaka balanda lemur gal bil mam maleng aya karali yul ngol lol ngi meter bel mang ngi na pugal mar ngamara tudangan ngai to walal jamar kule balanda rom go ka yul ngol rom ngol kadara yan gal kreng ngol maga ya mril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur mana namir yura namir kor rom gor kapman kal Kapman ka yol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak na tingnay kadara Ayol walal nga lemur kanina Dia le kapoyak Lemur to jama Lemurong kalang kurtarang naur Marga nga ito nga pagi Darangan lemurin kapman to Lemur to walang darangan Tukar nga lemur to majajama Yura namir Kamardarangan Amir Kaganjar Amir Balan Muningal itu dole jamar kuling Maritum balik nangur Bilmram ngayang Balan da romgo Kayol ngur romgo ngay itu dia ke Maltun Pelajar acara Korean Ko manjma Korean dukar kor Ka balan gali Muningal itu yalla Jauh una dole leadership limurungkong Ka walan na temati limurung gama Muruwarin bala Yo balanya Yo, number 9, Kamro, Limurong Dual. Ngay ka, bichan, nakon wanga, sarok Limurong ka, bichan wanga. Napur ka jal, tira ngone, jamar kuleo, na chandar room, nga mga mayon, nakon decision making guru, jamar kuleo, bijama. Ngone, to buko aton mire, real ka poyak, ka wala nga pag iwatun dawin court lil marga wala tungun nila court mo jama dawin ka lemur to dipong ang grupo na walang galdok ka natin lemur ka jalter yaka wala to ka nga mga mayon lemurong rom nga lemur to dial nga mga mayon ka bala grupo na walang gal wala siya to dang ang lemurong wala siya na lemur to nga mga mayon dukar maga mir court kor marga lemur mangi yun na lemur to balay yun o nakon lemur to jamar kulang yun nakon bala mara kaliral kal yul ngurom guru wala yung gurupan marga kal tumki nama kakal ko rom ko kal tumki ngutan gayarak to nabing ya ikuro ngur dali mara dun balik na mirka rom ngay atam diang bala unilim kami tira balang dal gari rom ngay kalimur mara dun balik ma kajamar kulang kami tira dun balik yun Lemur jajal waktu dawat tun marawal to dawat yang ngatil rom burja yung mo kurderangan ayun na nga pagkita yung darangan mati rom ay tumarga nga matir na walangan kaya marakulay namurong ngayang ngayon walang kon wala niya number 10 mga kapit yan mga nung nga gap man kon napur to mamdukar o jari napur to napurong ka lang ngayon napur jamar kulay nalcan napur to walang kulay tinya maram o ngutan maram napuro yan napuro yan do jamar kulay napurong kulay napuro tukar lagal kana kurwa jan wal tumain getir kana nakuna pur kajal tur wal tumain getir yakatun ni dia le balang amang amayon tole wadang ai dia le bala kot kurwa jan ngai dia le bala rom ngul ngap ke kur na pur main kita jan pur jaga wal jamar kulun na pur galang kana pur gal gajar kur pur yo yur dole na pur bayang ngana jam amang makom dial na kon community ngul Muli na yun na purong dugong ngayon. Rupiah na purong dugong ngayon. Kagirip mo na purong building. Wala na mo na purong dugong ngayon na kung panding ko ka infrastructure. Wala na kung mala margalim ito. May makulang dukar kuro room. Kuro walang jama. Ka nga mga mayon walang dukar. Rupiah ito kung ngayon na purong kabulo na purong dugong ngayon. Wala na mo na purong jal. Tukar ko na kumain makuja mau balay tukar lil kabulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purong nawi yan ngunawal ngayon yung aray ngunan na purong dirtipo yung na purong jaga walang jamar kuleo yun na purong pichan debilian na kundo di pala yung ni na purong dugong ngayon ka kuroto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan ngawanga na purja ka jalti ni to government rally marki wajt man na purin dipal jal kril mulka l to al rom lil dipal akun kapo yak lil yakan to abar kung na purin nyama kabutur bijan na purin rally marki ka nini na purin kaldeal gomur gomur limurto nina marga limurto yura na mir ka kungay on mir nga mga mayon dukar na purnungo tulakam na napurgamay maknayatam anak ko na purmayang gitin anali na purrom dungutar nalcan na purto darcal kumrom ka balaya walang maga il ray prip milil rom lil ka kung kayo na milil rom lil ka jaga milil rom lil na purwalan yung gamal kulin nirpan Tuwala na purong yalak umiro na purong leaders malakanin na to kajamar kule walto ngunibilian maram pero maram at dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir kayor ngo walto rom kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyo lang kung dukar pala walto kanin na yalak umiro pala niya
1: yo thank you numalang ko butul ito daw tambal yon ngo ready early
2: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.

0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروف خالص
1: وقال يا داو بلنيا بلير كان ابراي بلنيا ادنيا انا ويورم انا ويورم انا بجينا راكن وانغف ngayon yung wangan doon nga, sabi niya, wey, anong nga rato bala, merti, outstation na, nam na win na kun, kururiyo, win, pala nga, ibi dyan na kam, may mak, arti nito, yun ito ba si, na kun, na ako malan na ma, sign, bala niya mala, pala kung wine mill, ka rent, uli wala ka guide, na ujama, ulit yung yaraman ko, ay nalang kawang, abit yung kam, may mak, Wadir nito ka jeruk pun nito wang kan one mil itu jeruk pun ka billion nito makun kulil mak tuno pang kulil ka wadir nito ka wang kan itu pas ramp kabul wadir yur nga inan win daw ing guru pa ni pala niya win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 o 6 ramp mala kangay itara dual jaul pa kabajar away Nah, tadi win jam meter. Tentu win meter. Namun nawe one mil. 21 mil old. Namun na, tadi rempi jangan kaya. Ay mar tu balik dah bijan. Mungkin ngai dari hulman bijan kaya. Pilih, you go past this way. Mungkin ramp, and you go kabulu 1 mil. Kabulu ramp bijan. Kaya ngama bijan. Wah itu ale win na. Ya kerengar tu berju bijan ngai. Wag aja yung mo. Tao, doon le wag aja kang abra tao. Tao, bulong ula tao kang abra. Kam, ngarin to, ngarin akong gana, bala mo na kung warapam, makarat to kuy, grupo ng malang tao, malakang abra pala niya mala. Awli ni kang ula, ito malangatang kang abra, kabula tao pala niya mala ya. Ano ba to, marchi kang ito kuy, nawi at nawi, marang, numalang ka nirpong ito kuy, nawi, radio ulit. Which is manmak na kalang abra limbro. Babalay.
2: Yun, numakangamam yung radio.

Gamma,

보고 있는 거예요.

Darwin.

Yeah.

Thank you.

Bueno,

Ông này cho bà là liệu yếu mà. Bắt chân nó quay bắt cơm à.

Into the bush to spare with them. 1, 2, 3.

Thank you.

Thank you.

Mm-hmm.

Yeah.

Bye.

Tangan.

Bravo.

Yeah, I'm sorry.

bilang, baik.

mari kita kerjakan.

Yeah.

Ha ha ha!

0: Wangalia 6 o'clock in the morning. Jora unare.
1: Yo, namere bookmark yolngo. Numaganga mayolngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaran mukadal Sylvia ngulpedich. Kadwan yang ada tudao numalang grupan politics update ngunung ruki di nau ko seat ko mulkau. 10 years ko ngay ngunung lady kan seat ngor jin gari ruar pala, Mr. Goyola, kaya un wik nakun ngay ngunung jaltir ngay tubing ngay di ka yup tu na. Ka war pala nakun mak Goyola, nawi walal ngunung ruki di nakun ngay ngumiri Mar wala lang na kun hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yulong o bili ngayong unang maringge unang limurong na Rome yulong o limurong ka gumuro dahil manak marang kang ruki unang Rome go na kun yulong o rights ko malangay kan unang lidi jingar yulong o Rome go kaya unang na kun ngayong unang bityan wang akam unang ngayong unang kunara yun yang unang di jamay because the kunung ngi de rom do to Northern Territory government buying walal na kun ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom go kayol ngo voice ko limorong ngi de rom do ngai ngone eon go yuptun ja kunara yon ja jaman ka ngi na kunakun do yala lang ngomiri nal ngai jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kung nangoy ngay jama, marci niya maramin ka ngay tuka na kung still kung ka yun yan yun ngay. Katiyan ngay bala na kung doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka na kung yawon ko limo news kung nga ma, ngay ngay ngay yun ngay wang ganyan. Yul ngo ngurki di ka try jelkri waptun sit ko kujok yiwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkri waptun jamao sit of mulkaw ka ngun di nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili murunan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pam lemur dan ngomaringgi ka background nan ngodek di kujuk kuja mau ngai kan dia madeli health ngur nurse ngur male nurse ngai ka jal kre waktu ngai ka ngai tu jal kre ngopan war palan nak ngur ki di ja mau yul ngo lemurung ko ngai na ngai tu lemurung represent yul ngo meeting parliament ngur kaya kawal mo ngun ngun itu ngai voting ya by election ya September 12th, kabalanya.
1: Yo, thank you, Numalengo. Buturi chindao, tambal yolongo radio li.
3: Tuwali, badak taruwa, yolongo ka meritero ririkton, dipteriay, dial community ngor. Yolongo malaka ririkton, dipteriay, nguni balanya nakon infected jiji, rumbalangor, o kurak toka jiji merer. Ka balanya nito, yakamen makum ngir yun. Maram ni to jakin marka nunay do ka family nungo kalmom dipungri dipteria ngor riringor. Tuwal jakin walal kan ngurong umiri guru par jamar koleo. Tuwal jakin ngay to ka kalmom uripo mala riri. Nito maram tuwal jakin every 5 years. Dipteria jakin nito free maram diale white pill. Wajpil jama mirmala ka maritji kumenitilil walal to gurupan dipteria ka flu poy jakjin. Ka ngunini ka kuyanga ngunini ka ririktun dipteria maritji bala wajpilil ka wangi walalain check-up ko.
4: Hello, my name is Harry Wilson. I'm from Murujulu community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: ko ba ito ko patol ko yung tabi mo na ba?
1: Panayaral! Ano ba panayaral? Karang-karalo, rangali ko. Australia, pito ako, kulma. Kandola. Sina kandola. Tukur pa. Ayaw ko tukur pa. Mula na ba? Panayaral! Ya po panayaral! Ya po panayaral! Karang-karalo, rangali ko.

0: My name is Ruby Hayes and you're listening to...
1: Doan yang ay walona ina clock na AM. Unito walo ino nakalai bumayan. Pero do kang ay zawarturo walo.
2: Yo, nami repok magyolngo. Numaganga mayolngo radio news.
3: Yo, bookmark. Ngarang mukadal silbiya ngulpidich. Kadwan yang arato daw numalang grupan politics update ngunung ruki di nauko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunili di kan seat ngor jingari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya ngunit na ko ngayon ngunit jaltil ngay to bing ngunili ka yupto na. Ka war pala na kun makoyula nawi walal ngunit ngurukin di na kun ngayon ngumili mar wala lang na kun hindi wala lang kang ngura ngayon ngo kung kayo na raw yul ngo bili ngayon ngunit maringi ngunit limurong na rom yul ngo limurli ka kumuro dahil malak maram kang ngurukin ngunit rom ngunit na kun yul ngo rights kumalang ikan ngunit li di jingar yur yul ngo rom ngo kaya ngunit na kun ngayon ngunit bichan wang akam ngunit ngayon ngunit kunarayon yang ngunit di jaman because takon ngone ngurungi di rom do to al Northern Territory government bay ngo walal na kon ngoli ke butoro bichoro kamak maktor yol ngo rom ngo kayol ngo voice ko limorong ngurungi di rom do ngay ngone yon go yuptun ja kunara yon ja jaman ka ngone na kon akon do yala lang ngomiri nal ngay jal krewaptun war pala jamao. Hopefully ngay tungon nila din na kun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngay. Kati yung bala na kun doli di seat of Murka ngay yawon ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to ka na kun yawon ko limon news kung nga ma ngay ngay nguna yul ngay wanga niya yul ngo ngurki di ka try jelkere waptun sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere waptun di amaw sit of mulkaw ka ngundi din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli di ngay kujok maringkili mo rinan ngo toli ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay doli di kawar pa mlimuri ng maringgi ka background ng dekki di kujuk ko jama ng ikan jama dili health ngur nurse ngur male nurse ngay ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war palan na kun nguru ki di jama o yul ngu limurung kung ka yun ngay tu limurung represent yul ngu mirkin parliament ngur kaya kawalal mo ngun ngunito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabalanya
2: yo thank you numalengo butri kidao tambal yo long radio le
4: screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
5: Hi, you're Nobody Media students. You're listening to Yolngu Radio. 88.9 FM.